Habang enjoy ka sa tanhalian, nandito lang ako. I'm Irene, Kaibigan Radio. Ang saya talaga sa Pilipinas, lalo na kung may good music. Shout out sa Davao at CDO.

ganda ng vibe ng Pilipinas, lalo na pag lunch break. I'm Irene on Kaibigan Radio, Pinoy at International Hits all the way. Sa mga nakikinig sa Antipolo at Angeles, salamat sa inyo. Come on, get up.

0: kaliwa. Mag-ingay tayong lahat para sa SB.
1: Yeah!
2: Saka na naman! Wag na yan! Kaibigan! Pakinggan naman natin ngayon. Isang minuto!